Colony lo awatani bidiani keten nga check morko lak an guni school library lo renaissance sangari renaissance modo ko ba jilingan ko bala mi fado ko school lo library lo kitab agunga alobare lekne modo ko ba sekena check morko nga jilin do kunela mi falen do ko si puliki na mi dada som alorong ba puliki nga puri disturb mo su juga sekena library som malak mo du kunala me falen du ku Arunachal Pradesh ke education minister PD Sona Mayo jila parishad and gaon panchayat chairperson dadanga grassroots